0: deme I bi tara mile soma na I ti fare ka yara la kolona longo lo ele mana guitar ta ko like na ni bi tema ka boka ta yara la kolonke andu nyata nda fare
1: fe deme I bi tara mile tuguni ni ka guitar I dloni e kana longo lo ele bi guitar ta ba ki tara do kli lando ti na fa yara la I ta lo bora sisa I bi ta yara kolonke ka shoka na to kana nga du shori shori ya orla kata doro miki yere sule sule kana orla osma kera joko jale sisa bara na fanta antu sora
2: hey, deme I ti lo bora tu nous emmerdes avec ta guitar mais
0: kana antoi ta kelbe